ayin ama mweni ajenso. Se wo ya mo Kristo dintia, ishirane mo. Ibise ni monyam eni nyankupo hum ewo mo so. Hawa kasafa ajidifo hum. Se wo siye jina se, bibia boni bia one tunkwanta wapai. Bibia bon samse mu biara. Enya dia udibe fore fore ho fise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jom peso be wa betu na ejrefie na okonto kwa na wo hwe wo yire na udidi u matema na akọ na di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra eno wo san tufu se krofo mo nsakra ende wo mu di boni ti se eduane wo mu di sra ti se nku no mani age di boni ne ni age na mo mma mo mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo Kristo ni a hallelujah o maneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mo eti no hwe asomafo no bro moko kan sempa no so many gisi yi impredika ye nyese bi ekọ fa obi yire anase ekọ ye bone Yesu nti ene ye kan impre they felt proud to be identified with Christ onu aye din echi no oba e boni ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e din ne same remudu aso bon remudu e de se ya ye din echi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra e so na se ba se e dru amane hunu mre sa yana imu edin edi arehuo ni atete ene ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo won si Yesu nti ye yire mfa ho ana won se nseme fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma Yesu mfa obuo ma nyankopon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma Kristofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ninyi na obonsam na otechiri. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bako pe. Opese o to Bible chene. Pese u bufu na kase u nkwa sori biu. Pese u bufu na kase Yesu mfane huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye ifise motamfu bonsam no namse jata obu bom. Ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan ifi se munni mo se amane hunu a na ode atumu nuanom a owo wiase so se onye den onhunu ama monsa krai eno onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu Wachira bro santintini biya bukwa kujina sunu uhuri mwa tofu mwa titi asreni abasa. Timpebiana se eno krano ubuma no doko to amani hunu kuru. Mnyese ukwasa yo ya fibo. Dodo neni osena mihuchire mina amani yaba miwi anasa. Diabi mpacho uwi anasa wae. Ensempi uwechi. Eti ene yintume enkasa ankrofu onu pi huwasem. Nemu ye yini pa bakumbi ya friend Job. Aye pesi ekane huwasem. Senia ensohwe huru otu no na sane mani nyina ogyina ye se bibeso ote ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tirim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den Omomo etu gold no ma yeti ase se unye gold no a wodi fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ogidi ni nso se ne be na ogidi no be yeti se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma omukosukui
Senke sicha fo nye omo sohwe a ke ke hunie wa bene ne wa bon. Ke hunie wa pass ne ne wa feli. Sanso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu. Ne se ne be a ewie chire ne se wutumu gina te se Job a na ujidi aye tinten den. Ti nisi onya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi. E wo se udi oni di eni di ni obuo emo nyankopon. Enye wo nko enenye me nko. Ene efa maniemo Abraham oyo difu odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire Sarah omuware ensoso no omuniba ndise waware na oniba ebia no omuna oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndie free omuda oba kase me enko hospital so se me enko zi de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye kristo ne huntume yesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antone bible antwene okosua edi nyame echi joseph nso otono e ma midianfo na odino kwa efiasi potifo efie wuni mamani a eto no edino koto efiasi nini ya kika kahunyina ni nyine mono joseph ujine pintin emewrade david nsuso ohine so etu nenisi ne so pamono a kosi se oyee sanko tro papa no sane ho ewuja david david o se otini ni amani edoso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire a ene mu mayi ntie de omo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se yesu he was very much concerned wo kosi a timi basa susu a me hu gidi e woni pamu ana Ebra, mamina, owa sem no kuhu judge no ompesu ufi no na fe wokasa no sinti mi basa susu mi huni pebinu mu tese Job, mi huni pebinu mu tese Daniel, mi huni pebinu mu tese Abraham, mi huni pebinu mu tese Sarah na, mi huni pebinu mu tese Joseph. Na se ne Kristo sunu de chese jidi enka ho. Nyame susu yemfoye ni hu no. Ena wo watch nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame honi watch. Ntu ka se the dada o ka se o bebe o mai amara fu nya wo watch o nya wo time. Yesu si onumpo ni mutabu no. Na ye de na wo ka se ye ne dada nyame so Yesu si o beba o mai me pa cho men ke ka sa ansem. Ye hwe Job eti ba ko. Ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo. Ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire Satan se. Wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a o sisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene pa oh mempa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobu sin afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no hwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dey edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nyese bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne chese wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gina nsania ba kom mo ske ba kom so Nyankopon edi Job twa bonsam poa.
ene nipa mi ehe no mo from ho Christofo nyame betumi do ma twapoa obonsam anim wose se nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye fre ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso abonsam nwuma ne ye ye boni kwa ne nipa die ti amanya minimo aguase obi ebie na no se we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na fofro ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni di ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the Lord efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kwotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfo no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini, because no one who's on your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Like a cray when you know to pay or no sacre, on call heavy, that's all man's on call heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bria a radise, o quara na jobu stro on yankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wa bo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobosomfo ho akopa bambo. Okọ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se wo tene wo nyame anim nyame obo ho ban wo suro nyame a nyame obo ho ban wo yi ho firi bone ho nyame obo ho ban bun sam mpo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kura Bible de bia wo di e trentwe wa sori dem wo nim wei ibi kakre bia na kopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Jobu suro Nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo wo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wo hira so ko pensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya e beto Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch you so we a Christian who dig your day and day near dinner. Till now, seven, I know say, O Nema, why ya, ya, wa call Jesus, ya pity so be beer and cockra, chess a and talk. I'm catching so won't sacrifice for whom I used to first. Why? Now do whom I used to are. And near man, I call Jia, a deputy pity so Kawanis and your main in a cotton in ego. Eti otie ni amekae na okoye woni nyoye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti mene no bomb pya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hin na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso wasade ma we osi danu ani pass se ni nyina maniska besi sani manu nyina manisika afro da water ni sio bien petit so ishire free sro nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosum nyira eye akomfo nyira eye satan nyira occultism nyira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wu di nasen wo wiase na obi di de emretia na akode jima febo it is satan
impo enim se nyame hira so o se enifi aboa ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o se Job na nantwie yuma chese asase no so no obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fe tren won saka de wo nyina hwe onu me wana awrade ka kire satan se hwe de wo nyina ewo wonsem mama ho kwan I've given you the chance na Job firi mu fia obeye stronger hallelujah obeye ti se gold a idea for jimni yi fi nyina ye de e firi ni mu onu ade emfa won san ye den enka no ne kra no nye wo dia eye mi yankopon me dia ti ne Jesus isi suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den ekotu jem and a Satan fear radio ni mo ye den ekoy okoy wo nya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se eti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan beka se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kire wo de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba Fawire shenya mimi wae. Mentu ubae bo nchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadi ya fo. Nsusu bae. Omu nsusu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi. Omu nyina eka. Bakumpe no onusu bebo. Amanie. Bakungusu okase. Onye eno. Fufro nsuba bekase. Umaberi mani. Umama edidi. No onumu nsa. Ewo unu ya. Penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edaino entria the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne umanu nyina so oma wuwu menkoa na maka mele amane ede ebe bo ife se wutwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio unku ti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a wo ba ne nche a wo be kun wo di gold ba wo simi ko shira so ama no wo kun no age wo di dollars ba wo simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsuro nyame onfa nyame nye hwe ti di o pe bie wo tumu ye wo ye na dwen se eno ano no die tu Job nyina echi wo to bible atwene o wo nkwa sori wo mompa ye ti di Job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene Job sori sinsua na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ena medi firi mi na yem bae na deja na medi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no Job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo bia to Job na the record e clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam o Job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwanko pa Jobu cha, dine beye mo. Heche mudu numno. Na Jobu ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia Jobu inyaye
nyina mo humie no emma no praise the lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen no woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipetiti nipetri pe no jobu ohwiriye mpo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidi e nso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo enya asase wo enya soro aya pain na wo sinse mu eti enedi nyankopon peso o kire ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Eradi Shra Jobu ewe yesene fitiase na onya enyan empimu dunan eni yoma empim insia ni enentwie empam ho apem eni emfrumu abirie apem na onya mabirima bason ne emama basa na oto obakuden jemaima eni de odisuo no kesia na de otosu miensa no ede Karen Hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebewu na wabu akura na wadi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no akasa se so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yimani firo so meto me bible twene so ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje a sori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyame da suti ya kunywa no sinye bon sam praise the lord. Baby ya ubi ya miyemo mpaye. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya shewo nsa. Ubi biara odama niyemwe shishini seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bon mpaye. So be tu sankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu di emu. Bo ni biara omdi ya foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofo radie fo ni nyina ya chewo omu. Ni huu omu bo. Na sanfo ombra unchembe wa yesu di emu. Ni oma shure. Seni ya wishie joba na imono. Radie shewa na imu. Se nebe ya umbe tumie jina kwa siye wye. Na se base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudin wa ngumanu mubi. Radie dinede isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radio umbe tia mwomu ntia siye. Masofu ongo sra umbe tumia kasema. Umbe tumia jini bonyefu onkwa. Na mechi sanfu wa sori jina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

pese mi bisaw se wo di asem akokot na ye di asem ne se wo di fo ade e be chiam me akoko a wo da wo betumi ada sa wo ne nyina atiko be ya pesire wo nim se ba bi eduro no de owu na aba na ofre wo yire na ofre o ma na akachire o mo me be wu sei sa mani no bi na tu Peter e no ko Herod court awon su de enye se ye di mran mran na ye adwuma ebe kuno so e did not to efiase nipa ba ku soja fo dunsia and ehwe no around the clock 24 hours more run the shift of four ti be bia ye did not to efiase wo soja fo mi ni wo ho ne nan so wo nche huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mi ni four to mo shift so no ma change no mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be we dwuma onim se nyame be boa no praise the Lord eti nye DDT ni solution se me mama ne yesu nti makono madrewo ena ye friend from frying pan to fire e janwe ma fry pan no ye shi no na wo huri wo hwan ye de atom iwi ase jetumudum hell ija enumuda e forever iti manyi yesa ne manukrofo munim na ya na omo yesa miwa miwa ma makohome e maramfo uwi akohome ohifo obi a won sakrai obi e wukun aban ponya won fa ho nchew ne nyame na de ho ba chew iti sane mane mani nyina ya ade a nipa pii nim omo uwi ase so munim timi no mie nu ye nya nyame ye nim nyame no e wo si ko san krofo no nche ne eboa wo mo ne mo muti ase ese se wo amane a nyame su che wa amane praise the Lord Thessalonica nguma edi nka ne tinum che modunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe ne obi amfa boni entua obi abonika ni mo muni die echi muni die ye echiri da muni ni pe nyina ho praise the Lord no mamu ni enye da munya empa boda nti ya wo se munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene kristo sima basu wiase eso mama ye beifo nya baby ye beifo omukọ akonchine ne empa ibo ya mi ekunkuma bo efri sro empecha brewanity emubuni sisim ense neni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we muni niema enipa ebo ifise enipa no mo madwuma yeye yesu ba nye san chirechire na oba chirechire wonse yemfa boni nyedei ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Say we yaye mi say mi suma e dey. Be ye nubi. Me ye biye tuya neka. Adi inti na wosye yesa. Yesa ni yese Kristo. Obe ma ya adumwa. Ibe tumdi ya jesa ama niye ni nina. Ye drew heavy and miti numpe. Uwe be free ama niye biya ufa mu. We are see. Praise the Lord. Inti. Sa niye manu niye ya. Eti yembe ko heaven. Ese bia ubo mpae boni tie nipa na saa niye man. Debi uye saa enye Kristo sum papa. Na inyame suma ni tresi asi. Enye papa kwa Romans chapter 12. Roman 4 uman witi dumi eno. Enke mfri inchemo dumi ensano. Uke mfri nkrono wasi mu mwenyachum emfra odomu. Munchiri boni. Munchiri die. Boni. Umata papa hon. Mufo unuyado. Eno do mohon ye. Unikain enidi mohon mohuni. Munye modi mohunya. Munye hunhun moshe. Monsuma urade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Omeja mohun yine sumsika. Omo suma hundie, omo sum nipa,
omosumo yiri ni wo mukum no asori tam krosi de bi mini adaje kra ekopesika wo si asori ekoha wo si asori so bible si ye sumuradi vi se at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo sumuradi a waya de papa mma mweni nye ni daso mu ahohia mu ontumo boase se base ehia wa mempepre wo hu so benya ho okwambone so se na ebinu moye no bi atuo kwa krombo ebinu kum nipa prepre nipa kwa komo minu koye sakawa ni ade nkoda nkoda wo munyini duru ba bia wo se ahokire wo de koye sakawa makode fun na kamu ni ne kika ka ho wo se montumo boase wa ahohia mu ya riaba uyo ujidini udu huwa tunyamesu unkwa nenye na ya riaba ya nyesi ya koho hospital ya nye ya sofu wa bompe ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko busomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tunyamia chine tesa ya rieno de ukwa unko heavy ubeko isunke bimo eti ahuhi ya mre muse yesika na ya riembre muntumo buwasi munkra empaibo muara mumma awotufu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyra wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhyra na monome munni enijifu eninye amoni esufu osunsun munyine nya adwen kro munyine no makese eho ne momma hobrase ahobrase de emfamu mumumu ho anyansafo munfa boni ntua obia boni ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mofomu de Muni ni penye na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofu, muntu tu moho yure wai. Ni mumunya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radino kansa, hallelujah. Nji se, kumdi utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nini ya diditi wome? Nini ya poison wome? Nini ya boni biya wome? Mani biya ni peni? Su kumdi ubiya, mani usio nomu. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se umakotina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Ne mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nzo se na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kungunu ya edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Nfasu ubiye niso. Na wuye sa wadamfu ne unu, nyamizu unu ya na. Kwanza kra, bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se komdi utamfuwa, mene duyani. Se su komdi nuwa, manu bribinom. Na sayono, wudi bebo wabu wanyasra manu wugune tifi. E maboni eni usunim, ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo, mese me chireno pa, me chireno shi, chireno odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa nana mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛ sɛ woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn ani mu ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a Eka se nyami ya yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyami do boni yina cheo. Praise the Lord. Wajue free boni piye mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwajie. Poor friend se so great salvation. Mkwajie kese yede. E sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyankupon ayi yenjiye. Ntise oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mamiye matofo mono. Na wenye.
tina utia mame no fwa no. Na wadi wo simi enuya, e wosro ni fwa mno kikao mame no, eno fwa no. Na wanye, ukano nesu uchao tuwa, umuse wahawe ni, umuse di oyeye ninye, usu ansusune wuni msesani ema ninye. Onu wadamfu diagra ubona unyina ho na uja, nade na wenyina ho, umuse di oyeye ni yedei, enye. Nye ubi adi anuwa fa, unti mifo nkurana adi esie baby fe, uhuna, mihombe chireme. Aunti nipe uwi asi nina, she, mumu yemu na mina nyense, ponimu no ede, uwome. Jise nyamiye wadum na uti ase mpano na usakra, nyese bia ukwa asura, nye nipe ukwa asura nina na asakra. Nipa dutuone ukwa asura, dutuone asakra. Ina Yesu kachire Nicodemus, Nicodemus, ukreno ukreme seuse, se ya ngufufra. Unya kwa nko osura himan. Nicodemus, umame no papa wo. Nesu kwa hunse na umame no papa ti boni, munu omu wu boni, munti wo niye no kasa ni bibia ye boni. Umame ditro su ditro, umame no papa kunto kwa, nitu su kusuke au kunto kwa. Mwa kwa ima nyanku pongo. Enone awa ekron, ne ye kesie, na eson, echen umame no papa wo. Uma amino papa wu unumu ye boni. Nyame wuwa oji boni yine fri wunche. Praise the Lord. Nisa wukai John. Yohane ngume din kainwa. Iti miensa. Chimu enkroni duno. Ose. Iti miensa nchimu enkroni duno. Ubiara u nyankupa wunono nye boni. Vise nabati ni muna semti ni muna wuntumi nye boni vise nyankupa na wuno. Yemu ni Nyankopon ma na obo nsamba de die obi a wonye die teneni die ono ni nua no emfiri Nyankopon itenye tintim ye ni patapa se unya Nyankopon awo no bia righteousness flows through you freely teneni tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo. Enti ubi wo Kristo ma no ya body e fufro ni mata de ni nyina etwa mbe no ma nyina e fufro wa ba wo suo no ni odo si ubi a Nyankopon awo no no odi na ba honhum no ni honam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni gie asumtwe abujukire ayemye papa yo gidie odjo ni daho. Simre bien wa itia yenom. En obi a won sakra na gwe de bi o kwa so we ye kemipo ye local preacher. O ye mako fo openni. O ye so openni, o ye chorister. O no bo treble, en ye obo adem ho na wo sin go bia so. O ye choir master, o no direct choir ni bibia. En so so o ti honam mu. On sakra na dwene, nyame enwo no. Ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bien kan ho. Kwe aba wosuo. Ose, unamu nyumano dea di pefe enye joma mbo. Ujina kwe monsu no obo joma. Ifi, ahushwe, awosonsom, edutuo, otay, akayo, ahoya, ebufuwa preapre, kunsu kunsu mpapo, muni tay, ensambro, kwe master, obo base, na peteshi, sudie chre. Akuboni, sawye, ensambro, akuboni ni de titesa. Yenu mu na mebo mu koko sede mebo mu koko kane no se wan wo yesa no ma ni nyina inyanya nkopon ahini no mbetna so demu aye metu sala omunya heaven koda disenya nkopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso e de be ma foforo se ne be omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no bebia wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi oho a omunni di ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa krofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi oho onkitu bi oho onamfo bi oho amho kire omo pa nti opese wuye wonyie na damfu bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma wo no Yesu
Tie kin kan matin sempana nsane abompa eti aduono no. Vinche madu ya samba kukusi edwia na inu. Ose, unipabano beba ni ni mwenye mua na bofu nina kane hon. Eno, ubetre ni mwenye mahinwaso. Ube buwa buwa mame nina anu nini. Ube papa uomu sedi ugahefo papa inyantini mrechi emu. Nodi inyantini ube jina ninifa, nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na ube, ohine besi wano uo nifano se, mwa, meja eshramo. Mumra mefa hini ewe siyesi ama mufri wiasi mfiti ya sienu ni. Nekomu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka wase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, ekomu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma mi ensio nomoy. Mi yewo hoho na mufa miku mufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behweme mi defiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ema wo nsio no moye afi da ben ye hunu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hunu se wo yare na ode fiase ne eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord in obe kan chire wan wo wo be nkum no nso se mo awa dome mo enkrofo mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo anye eno nko etimo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia senjere kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia nyame aye mrepo mo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye den nche ni ehia fo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensere no ne we de de bi okwasora na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se e na obe ka kire wa wo be nkomo no so se mu a wa dome mo mu firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul already let me you are AWO ne ba ko na ka no so e ayiyi adwuma e so onyankopon ni nti o se mi e wo hoho amon mfa mi anko mu fie mi dedeja amon mfra mi ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe mi e na won so bebu e se urade da ben ye hu se wo e komode wo anase su kom de wo anase wo ye ohoho anawo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ene obi bua won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba ko no mo anye dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ne keka ka ho nyina mo anya ma me o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye je mu ntira nya ho yira mu ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu yankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wura makọ heaven praise the lord bibia obia me mompae mompae na ka kire yankopon se ne wa kire kire o suma esoneni o se ye nye sa de no emfe ni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che uma mweni empaso ifri se sa afore bono eso nyankupo eni papa papa papa papa pa.
saa afɔrebɔ no ɛsɔ nyankopɔn papapapa bɔ mpaeɛ ne ka kyerɛ nyankopɔn sɛ woma w'adom a wobɛtumi de ayɛ saa adeɛ no. Yesu ɔbɔ su ɔfiri nsuo mu ba no na ɔtee ne firi soro sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani. N'ahomka bɛyɛ paaseɛ nso yɛbɛte sɛ nyame ka kyerɛ yɛ sɛ wei ne me ba a ɔsɔ m'ani. Adeɛ nti ɛfiri sɛ ɔyɛ adwuma a ɛsɔ m'ani, a service that pleases God. Yesu bie n'ano kan ɔse deɛ ɔsoma me no ɔmpo me. Ɔka me ho de biara ade ntia. Yɛ ntia ɔka me ho ne sɛ biribiara meyɛ nea ɛsɔ n'ani paa. John chapter 8 verse 29. Ɔsomafo Paul nso kae sɛ nyame de kwanbie kɛseɛ bi ama yɛ sɛ yɛnka asɛmpa no. Asɛm a yɛka no yɛnka nsɔ nnipa ani, nyame ne ɛsɔ n'ani. Nyame so mmɔ saa na ɛte anaa? Awurade tomfoɔ, yɛhyira wo bebree sɛ nanso woakyerɛ yɛn ɛsom a ɛsɔ w'ani. Awurade, yɛbisa adom tumi ne ahoɔden a yɛbɛtumi de nsɛm nyinaa yɛ adwuma yɛatumi afata wɔ soro wɔ Yesu din mu. Ɛmpare yɛ mpa sɛ da yɛbɛduru gate no ano wobɛka kyerɛ sɛ momfi me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene, firi sɛ yɛanhwɛ yɛnnuanom, yɛama wo ma sukɔm de wɔ mo nsuanom, ɔmɛkɔm de yɛama wɔ aduane wɔ mom dɛdagya. Yɛama wɔ ntoma mfrɛ Awurade boɔ ne ntumi nyɛ saa nneɛma yi nyinaa na nyɛ amanneɛ bi a ntia yɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Deɛ tiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa Awurade, ma obi biara adom ɛsɛ yɛtie nsɛm no kwane mu, yɛde nsɛm no bɛyɛ adwuma ne nhyira bi a wasiesie no ayɛyɛ ndeɛ a wɔ Yesu din mu. So obi wɔ amanneɛ bi Awurade, yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛsoɛ wɔn amanneɛ nyinaa wɔ Yesu din mu. Deɛ ɔyare Awurade sane adeɛ yɛhia no Awurade to no bɔtɔ mu. Ɛhia deɛ bia wɔ bibi abrabɔ Awurade, yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛtene wo nsa na wayɛ aman wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ.

ne nim tibia sachrai emma Sidrak Mesak ni Abednego buasi se oma frono muno emprenson encheni die eye wonse ado te nasima yebisa ni senti na Nebukadnezar wonim Shadrach, Meshach ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia mane dana ne dia dia ne ba ne so a ema ne wire free sa ne ema ne nyina na bufu hie sei ebe wura nu mu a wo se wo hie sa nkrofo yi enu ne ne ba be hwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu nkrofo ko a Shadrach, Meshach ni Abednego omu ye ma Nebukadnezar a abufo sei eba no so sene yankopon ya aduma ya toa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensan ukan fi nchemu ba ko no se Yuda hine Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hine Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hine Yehoiakim ni yankopon efie norma no bi hye ne nsa se basa oye yankopon ba na opese wo free nyame nche nyame tumu de wo hye bonsamonsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho su no abo mpae no asa be yankopon nche bio ti yankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa nti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina e di se wotua so onchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mranti wa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo omu pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa Bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo omfa me sa no omfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia omu pedi ehuni dem Kyo babu mu ye wai. Dia di hu eni dem. Na on hu fe. Na weni a tie. Ye jimi fo. Nyanse nyine mu. Na weni mu de. Na weni hu no mu. Obe tumye jina o hine abay mu. Na him fie. Na on chre won. Ma won sua kade fo engumani kasa. Enfa honguma womu nim. Oma baho e wosu omu sua Babylon di enubi. Enti sa womu sum ohine enye ye. Ohine yi won ahinu ya niti oma we dwiani. Emre niti ma minkan story no. Oma we dwiani ya. Wosu omu di oma onsa e wosu omu no. Desa ankro fwe yi ushe nchi munsi ya wa. Omu bia ufri yuda fo numu ni Daniel. Any Daniel, idi omu de fre no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshasa. Eno otu Shadrach, Hananiah, Sedrach. Eno otu Mesa, Meshach. Eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se onfa ohini nuya nene nsa onunu enwuni hufi. Ti wosre pia fo ohine no, ni wongu on hufi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya ochre globally. Juma yefo no, asofu no. Eno ose, na Daniel oti ni honsa de ye bo ni pa onfa ni honka. Ohine biya niya sebi wokuma ma buson. Ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yidayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabre kirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akire no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ni ye bibia enye ye Daniel Nye Nebukadnezar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebukadnezar biyo. Chapter 4. Osi ni nyami. Unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wangwa. Se boni padye. Lalai. Onye da. Nye nonkon. Osi na unimuse.
emre bi atamfo de no kotu jetebuo yedu tu jetebuo mo nipa be ne betumi ajeo nyamenko a ntise wukaya dra ohini bisa se Daniel oda so tease sina na nyankwada mi nyanko ose wo nyankopa osum ni dada otumi ajeo ana osina na wahu nim se menye boni ntie nyame na wo so memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nya sa sisu anku na benya bambo wo kronkro ani trene mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu wanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye utumi yanke nkanchro nyame nkanchre ye se nya ade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagye mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa sha se na ye mentie ne munu ensi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nua ne nsa onum num ni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hene no na wanguni hufi Onyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onyene animo adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina yetukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ya na ni trate ti wo kan ni plain oho sa hwe ya be manya ase mo ohina no se don't worry would they try us, prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyoni ade. No mo mo pe o hine endama wo kuma ma bosom ne ni whiskey ni ni shina poni ade. No mo koso nom. 10 days si pe prove us. Ne fa ye be jina wo hine ni ye ni ya nyami wo mua. Ni ye mo timo ye ye. Praise the Lord. Iti wo tia siye no ma kwa ma ni ba susa. Omo ko jina ne ni mono onuma hu sampa dade e bitwa dade e bi praise the Lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobomobo Esri mweti penfuo, mranti wano die, na mwa mamitri aton. Ebeti miti, ohine nim, na Daniel kachiru pia niya, niye pia fo ohine no, esi Daniel hene niya, meshe ni aseri aso ono se, se unkua, efe, osi so unkua fe de due, na oma won, efuomu edwiane, eni insiyo nom, na wode wetifi, ashe ye, eni emranti wa wudi ahinuane no enim na sedie ubehuno no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu sania medin kan kan kire ono omso omu hwededu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho unti obi die man no obi nso unti die e man ho iti dwane boni ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nso kosi aduno na o si ne mranti wa ba nan onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anyitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyodifo mapa odifo nyame difo
Na bra o hini kan se won fa won mra ni emra no drue no. Epiafo o hini no di won ba ne bukadneza nim. Na o hini ni won kasai. Oh, onim won. Onim won. Na won hu won nyine mu de o te se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na obejina o hini nim. Nyansa ni hunumu asem biara o hini bisa won no. Ohu won se o cheni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hini enyine munu nyina empre du. Hallelujah, 10 times better. Wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho hon kron krono yure. Me nkodi tro ma hon kron krono yure nho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hon krono ma hon kron krono yure nho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron krono nye ni jie no mfa nye bibi nshye nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame ase me betu ya mani bonyefo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kese wo wi ase se se yo ni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tu me fo mo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo mo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupan Sem Ekatre? 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu yankupon yina so tim ho pinti kransa nwin. Radi ni mwa wayani dear eni ma ubiero boy radi dino en chini hum fi di entne ho adentia. Adiono no osine fieke si emuni si kani jite no manko. Na emiani dotye ediansu womubi kane no yama minu mwa diebi e frenu kudu e didiana ye. Ne wa putoro anu di edaswa oho e di klena ye. Ebi ye fufu e binsu ye shia mani ye tuntum. Na obu biye binsu ye de oye de omuro. Se base sanye me woha. Na eduani ye ready. Abo se mkoda ya omako manchia no omako fo omo rubber plate. No omdi ababeji rubber bowl. No omdi abeji omo eduani. E ne manu sofo aputo yua. Na upa padye ye de prete pa. Paris plate pa titi diye ni fufre nyinebi. Enu ni edi enti uye August visitor. Uye ubiha, uye hohua, uye uwenimuwe drune, uye ni munyamfuwa ye farewa. Ye nkofa roba bo, enye du ya ne mao. Bible si, ebi uwa ubu, ebi nsu yedei, umu. Na se, ubiti ni humfri ye ni mohua, hallelujah. Obeya adie ubu, unuwa te hua, uwe anudi ye bibia yedei, ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Biara. This is all your software, your GD, your wine, and say, Bonnie, we're more. Men, too, who say, will you be beer, my yammy, yammy, on for when you who? Why now do who ye and a bon Samson that the war ye? This is what two who free the entry. That is Bible. Bible, no, no. What to mean for being count out to mean you being free more? We say, Musia Bowso, and no me a woman winning an eye, then I bow so. Ebinmu ye rubber bowl, ebinmu ye aputoshua ni abutoyua ni ebinmu ye kudu, ebinmu ye kuruaba. Kuruaba se se, ye yi de mono chien ofi factory. Ye diye diari tu mu se dia, ye kuruaba, udiye nye ye. Sofo, adeno, ye mfa enye fida. Didi de se kuruaba, finish. Asofo pi ye kuruaba, nyamidu oye bibiye nye ye. Osofo wo yire wa sorobu nwa safam plan uye kruaba nyamidu ye bibie nye ye osofo ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nye ye osofo awi bia whisky ni de keka ho nyamidu ye bibie nye ye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa masu kosru ho osru mu osru nimwo nyamidu ye bibia nye ye. Daniel, ohweni huyo, unimusensi udia gure nyamidi niye bibia yedei, enyeye, tiwohweni huye pa. Yonko chapter 2 niye huyese, kwambena Nebukadneza fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, niya Abednego. Yonkwe inchimuba akono, Nebukadneza hinye afie tiemye nuno, Nebukadneza susu daebi,
na ne hum ejira no ne ni esure na o hini kan se onko frɛ akrukyirefo no se ehimfo ni pa mu di tumi wo wiase no ne Nebukadnezam no ye no ana o mo ye se baso mu nyamane a o mu nko nyame ni pa onimu nyame ho yi se nyame nkrofo o mafa nyame di ato ho se o mu nimu nyame ho ma kye ni nyame taku o mu nimu nyame kronkrɛ ne ne tene se ankrofo no nko ana o mo ye de o mo kɔn ho bi se o ma kɔgye nkabrikyirefo tumi bi o mu wo kɔte power bi o mu obibia kye se o duru ho ana o kan ho asɛm kyerɛ se wa bin o mu wo ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadnezar no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we di wo se dae na ira head efi ti omo chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumia de ompe na omo de ye Nebukadnezar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem na omo ka chen se nana yesre wada we die ere wo hwane ka dae de che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so iti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hin fi omo somo hene iti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ni ade be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho mamo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyira ase na mi hunu sentisa mo nya mo tri ndidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trading for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu, dumye no ni dumye nsano. Enunti o hini bufui, ni ni breke se, no kanse, wanse babele nyansafu nina, iti emrano base wankume nyansafu no. Oshwe Daniel, ene ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobiafo ohene no ena oka kire ne se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ne se onko abekire ne dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo prayer meeting Empire ye wane se ye misa empire en hwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidye kan se nyame wo soro praise the lord ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na Nebukadnezar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase efie se no nti na masa asem kese a ye dai aba iti omo ko pompae na omo ka kire nyu ade ba ko e ozi ehun se bra kabrikire fo ni ade kasaka onim ne omo ka e ozi wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the lord do you have connection to god in heaven o ye dede wo wi ase wo kristo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection Are na won to bonin twene. Wotu twene e wuwo. Dan e to bonin twene wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye. Omo a confessi. Se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi. Yi se obie ne nyame le wo sro. Na hwana ne nyame wo sro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. To omo ko bom paye. Then pay bone chinu nyame ye se chren ye praise the lord verse 36 verse 36 okay yen kan fi ye hwe some verses
in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edununa Daniel ko Arioka wo hini eyi ni se on se Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won. Fa mi ko wo hini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenche mo du enwotwe na. O si se won sire o suru Yakobon ho mobu hu. Ehuntasem no ho. Na won sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ene wo yi ehuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo. Ena Daniel shira o suru Yakobon. Daniel bua se enhira nka o Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so o menyansa fo nyansa na o ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo ani die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no netie nti ono bompae no Yakobon yi dae na sikire dai Echreo. No see, come on, famiko hineho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia o da wo na na na jimaye krisi ni a ope ni po kuno. Uku ni pa na utro problem aso wara. Afi na problem no kure ye kesi. Famiko, na oru di ayo ye kani yami huwa se mchire na untie. Famiko, na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uhe nche mo idu nsona, idu Edunun se o se o hini bua se Daniel ni din de Belshazzar se u betumi a kire me dai a me so ya ne ne ne kire ase e Daniel bua o hini se na ho Brazil ehun tasem a o hini e bisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne o mantumi a kire o hini no Nansu o Yakobon bi wo sra o ye hun tasem die praise the Lord. Wa kire o hini ne buka neza die ebe bada chi. O daye anyway this to adi hun a o da won paso wo hun ye no nie. Iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam re fufro e ye be kan ho asem. Enye se se but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohene Nebuchadnezzar die no okasafa Babylonian empire ho ni etosumie no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba bi di so, okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso de bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho. Na stone bi baya, stone ebubu ayo mo, maminti amen. Hichemo eduanan enan no, Daniel chapter 2 verse 44. O se na ahemfo no enanu mu osuru Yakobon bema ahinia wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fribipo no ho ye bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu Yakobon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene nyina aba atwam aka Jesus ya hene nko a ena mu wiase ye he no sese wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enaya ba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heaven ana se obekko hell
se ne owu di na pakan be si wo se papa wadi nkyira me mienkwa

uspark kana enye ye ari tine nipa na uspark ya enye ye ni aye ped ye ye yeso odine somba ye no onu ka asem e bitumi di akọ heaven iti esa asem no I say ed tin dodo obi entumi nye Pharisee for near trofo asemo a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie no hododo echan yesu asemo di nipa kọ heaven ti ni papa wo mudi yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ the word of god personified nyame sem no mu wo se invite ase na asem no wo ho asem no nyankopon na wo na asem no ye nyankopon asem no beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven to kan nyame wo se we die tindodo ene be bia Any pay buffer swing in a. I will call a car more dinner. Who quats a woman for more unyaka. And now the council will be china traffic in best 7 hours and will be catching a moko baby at home. So, best 7 hours no jina traffic. Omo pedi four. And re year me tea and nipa no call honor. No, no man, sir. Your dear for no money giant, sir. Nimmy a baby a won war. O money woe. Onyinsen ba ko be bosum nwotwe no asan nyinsen bi o isu ni nyina echi no oso wo ho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri o ensa wo jaye ne ma tena bonse mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena afi bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo nwemu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo die a din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we die din pa o ere na metumi enya sa ne mani nyina me kompo ase ne meka no se wo sakra pa obi ka ni ye Mese wa sakra pa obekani ye. Me me sakra ye no me wo school mu me wiwi anwoma bi. Te me sakra ye no urade honhom kasa kire me se wo se me di nwoma no nyina akro. Nti bra me ko ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu. Nipa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omye meeting o se den. Iduro ne bisa me kwa so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwi books we nyina. Sa dum no wa ne kanye dine kura. Le se wuni ha dum no di ha ne wo be fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi. Wa se di track an ho. E no enye sesie ro no. Mi wiwi ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba. Mi di ni nyina ba. O so wa ya de pa mama na no ensi. Ne se nye mi a. Se ye me a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka me ntumi ye sa mre so na 1000 ye sika te se ne na ye sika no ntumi ye nyame na chi me praise the lord nyam sem pie ni wa obetumi de wa ho de ayo enyankopon adom paul se ye te se ne a ye o se me te se ne a me tie enam nyankopon adom nti nyankopon adom nti na me da so te se ne a me ye dai mitie it is saying ki nyina dia ho di na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nyame ka se sori o se ba for to boasi o nyese sori tenase me ana mba yo so nyame o mpeni sa ti no di adom na o di adom no na mji di su di age mo mfiri mo ana mo anhwa ho ye nyankopo ache di mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ni se ne yesu kai no na wo se nke nkrofo no Inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome nya daji. Uwe nchi mu edusia ba akono a ose. Na yesu tenkani mu se. Nesuya fono emimi ye hona ose won se. Yetu musu ntidia na. Penche mu edusia nsiano. Ifri enosu ono. Nesuya fono mu pi. Esan wechi. Noneno ananti piyo. Yesu. Se se pa na kwan e fa so ko heavy tia for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heavy a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Entumi.
for yam som. Ye pebe bi a ebe kwa sorry, ebe bono na sasa hati fifri. Ye ba ni asa kwa ye mpnaho, ye nena kwa jie ni. Nese wuka se ja mpna chwe, na ubi a mingwa riede, ebe reni mejumi hati na ho saa, ebe ye yesu. Fa wa sorry why? Usi se ubi kamia, minka se yesu intimidi acheo. Enu ne pita, ebra yesu chire chire mboni, fache huwa se mno kachire onse. Se base, ubi yo boni, facheno. Ena ye, pita bisa yesu se yesu. Emprahi, ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Pita nchwe ma yesu enyano, eno onuwa kase yesu, e emprenso ana. Ni yesu menkanchire onse, emprenso. Emo emprenso, ahudu onse, etioso. Se, oi, adene huo. Ta basa hadi ya omu omufumi, omu trimbe ya omu deo. Ombe kansa 490. Ansana obe stopo wa stopo. Omu se radi. Abrewe duya, oyarefwe duya niye diye nsatum. Yeye nyeye. Iti se sane tiye padi ya maya dom. Praise the Lord. Maya huo diya, ibe chumdiya kwa kusie vyeye. Ena Yesu mawa dom. Aminti, amen. Uka nchi madu si answa. Ina Yesu si dumi yenu se monso. Mope se mokubiana. Ebra ni padu duonara. Esan kwa yeno. Sanka ni enaso of webia. Kubi jina congregation. Eni mno opa o mucheo. Nanu nyamsema mekaye. Minimi eba miswe ma miki kansa. Ansemni nina. Yamsemno ama mumu piejaya sorry ba. Mko kanchiro mo mejani nina. Se omomra. Enfonsona miyeye. Ifi nekro min prichisa ebiyo. Munyina momra sorry and aso fu bi anka sa no mbe ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina na o ka kire o musa monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no entum e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko asa mo petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akosi heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se oni yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esu kwa astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsa betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsa wo ye consider ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu ko okowu hope obeti woni na odaje ani eme besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se Peter eje wo chiri die ne akọ hifa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ye ko dejem forever ni e tremu ensio bi mada yesu wani ye no okro praise the lord mpaye ni senko jine siye beye sa kaoni yesu beko unyine bebiye na uchwe wani hwebe nkuma nase nifa Peter nguma etosu mieno second Peter chapter 2 verse 2 ule ye nkane bako nongkahon osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di nadasem ebe pe mo ho mfaso won de fritite watemwo entwentwa ase na onseye entonko weye kokobo a onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no mo hyase tete no no mo ho nte nenso so ye wa kirekirefo atrofo e wo difo atrofo ewa sofo atrofo ewo nsempakafo atrofo awo mabu wiase bebia befa bia ebi wo ho bebia befa bia omabu ho se cham iti obi a upese ukọ heaven no
So when tie heaven semwa untumin ko ema won ye enye ye. Ose sankrofono de o seye feku sem ebe ba be shemu. Wa pawurade a woto won na oje won no mpo. Na de o seye abantentem aba won ho so. Ose Peter to ne bua si chirechire mso omu ya trade for omu ya tra chirechire for omu ya tra so for omu ya tra sempa kan for no omu se hwa ne pe ti nipa bebre ebe di won hohwisem na chi eniamo omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omu ye fa we bra mi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra for we bra, na sanye mana, no mu dear chin, no mo ye. Ti umbe di wanchi, na wanchi, obe kano cray quano honsem money. Ti ubi a wokano cray dini pa kum kum, a mini pa di on hoofy bonny ho, na mo bata tren eco heaven, or mo shame myself so my yam sum chin chin chin. Yam sum sum mine, say, de basa de hane be yankwa. Any papa was who bet me ja bonny, we are see wemo. Oh, so for we dey patch o we teso na wasema wo kan dey we dey try no dey dey na no crese kakra na we are same we are working pa na woni na mukura nyen tete na otete a wozo unye boni chire bible baby yesu tia tete a so aye boni eti yakopon asem a aye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani pure so e dey na dasem ebe pe mo ho mfaso Umbeton candle, maton Florida water, umbeton handkerchief, umbeton sani menyina so fa honhom moni ahema, umbeton calendar ne ne keka ka ho nyina wo da Yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de, uhuno ka wani gusu a, be hu sese kwantetrete no, na na wo nam so, enye kwan hia hia no a, na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no Chemu dunai ho e krono. Ose uwenia awareseye ashe no mama. Enyo obone ho da. Oda da kra. Wasi enye ntimu ye. Asa kra vufrono waba umbe dada usisi ya. O wakuma abie nibirie mu. Oyenu ya bomba. Omushe no measi. Oja ho kwa ntrene eno wako fom e kwain. Okofa ba. Babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yinmu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona odi esum kabi kabi esi won Oke ka akonko sema hwi ni mu enam honama kono mu e de hohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayin chere o shewan dishidie ho bo na wara de oye opro enko a if said de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no ako a ono onya fa ho de mfi boni mu ebede no ma fa ho de efi boni mu Unya fa ho die mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se ne wo kanu menye nti wo ko sa bia na wa na wo waste your life wo ha ho de die kire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odi fo bi okoji bosuma dro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja wo se hwa na epe hell ya na ekro Hebe home radin dindi say de hoe bit me alko. So say we are see her de bin wash you shed dear. Ed tinti said dear or bomo de ye. A ba heaven quan dear, ed tinto do, yammy own huni pamobo. Chima juno knows, I say, oh, nam a radinia jim quay ye so hunim dear so a jenny we are see fee. Which you were near she cover, what you were chee actually we are see. Nasa when ye ye so hunim dear. Men sandwichi. Men jan to ho. Se wunye sem nim dieno, o jeni wia si fi. Na wo san twa twa wo mu biu dim kugua. We chira sitna dane wombonia chenkane dieno.
nanka eye ma won se won hu trene kwan no e chen se won hunu na wadani efra ahyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no sie no okraman san ko no ani fie hu bio e pre kwa wadware no ko na teacher oyan time no ye kristo ni ma power sacra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacra ni hwese ni anwa brabo city afefri gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon form asumdwe hwe asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ni emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhyehye ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye wai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye you know amaw papa papa papa beya mutie amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekosi dumiensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo kan ni gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ni di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ni nase mo ani yesu mu se se wo gai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gai wo gai bo a nyame behwe wo wo gai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hene mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin ya hodi ni epi ema omo woye ma omo wi emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Enfa udin ya hodi ni epia na o se no na mepa mu makan kire o se mu fim so nko minimo ihu moda mu fim so nko wa mu ye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a binsro bise midano isi obotan so nya mesum nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso o se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi a midwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakọ paul ani friend so o se ni boyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni boyefo nyina kan me ni yesu shea damascus kwam o se same
Mabeye chief of saints. Ahotiofu nyina listen mabe di first. Praise the Lord. Enu ne de ko heaven. O Christo sume kuta na ti se de hibia. Na se nkomhye ne tonso ka. Kufia no akokonto kwa. Ma menye ona na oka tonso wa so dem. Ne so ka tonso no ejimi ana. Me kire ni nyansa pa. So ye Christo ne angels wa ejimi. Enye Bible mo Christo sume no no. Enye Christo sume de ko heaven no. Uko tunyum wa so dem now they are known who are baby ditro. Yesu se weje ufri no no upon sam. Akono die na weye. Onu wo ditra. Ayiti sa adwian wo dani nsi yome omu ujare. Ne hon tono se. Uyi adwian tuko kozo abu nsi wo hasu sa ube u. Onse me nitra ne hon tono. Nti se onse wo ditra. Che se Yesu nye ura. Bon sam na ye weja. E wuse wo sakra wa adwian ma Yesu ba wakum. Wasi mene kwa ino kre ne die. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kra ne da omremu obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa. Owo. Obe ma o enkwa abotre. Adofo no be si many multitudes. Nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O se munhye ne oprontiatia no mo. Ne puna esoni wo kwan e trene de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eyi pi are no mu nim se omo fa so edu ombe ko owuo mu ana honhun mu no na omo nte ase e omo we ni su no omo hunu ade e omo wa sun so omo nte ase o ma dwene na duru som obo nsama kata wa dwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusun su so ohunu ade nsu so nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam so no do so papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wunti ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na mom nam so no mom pe se ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nsoso eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nsemu amadu do mpe no omo do omo se guo omo kom no omo ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura kura club no mo risa ye ji eni tin ya no omo na musa no omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them okwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onnam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu kan omre kra ra we de na ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sense na tie ah ye kan chiro na we ntie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho mani pa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so o manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan the kwan no nipa pun kam so krofo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yeti asese wujina junction wa heaven and hell inipa eko hell break wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de eto musa ipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate ho de wo pe bia wo ye na ne manya nipa do ho hyemu sika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ibitwa ne ka no mko ane ho
obie na no asem bi e be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hunyina egu ho na wo ko ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die na otwetwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hunyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na wo ko we na dwen se wonya life bi na oyɛ dɛ obo onim se wo wu kwan so na oyɛ dɛ onam a wo ko de wo mo na Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omu ya nanafo wo yankopon trene ho nti kwantetrete na na omu nam so na omu mfrɛ bɔne bɔne o omu hu bɔne o so is just a mistake a pain in bright colors ti won ka say a bɔne si debi enfon so keke na me ye. It's a mistake. It's a fault. E mroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. E mani pa. Nsu e hu o sro pa pa pa pa pa pa pa. E nye ma. E be yi. E na e dade ni pa mo mo ko hel. So ohe na sori ya uwom. Ohe ni sumo uwom. Ohe ni kuyo uwomu wa. A titre o hopa, honorable for no be o hopa. E nipa o mu din o hopa. Nipa o mu kute to me o hopa. E nipa o ma bin o hopa. E sika fo o hopa. Krofo mwa hundi e mani mema o hopa. Bible say honorable women not a few. Nipa e buon e wo society o mu o hopa. Nyansa fo o hopa. En so san krofo ni nina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ufono omu nsakrai so omu nsakrai baby omu kono nye papa and so enamsa kesifo uhu nti na ushe uhu wa sorry nipa kesifo miye hine uhu usuma uhu nipa kesifo miye hine uhu ena jinsi uhu asuma sino binti wa hei nkwadi hei nina yeko heaven baby omu nina yeko hell broad is the way that leaded to destruction ose kwa ino tre ekɔ ɔsɛyɛ Yesu na asɛm no no te meka kyerɛ mo yɛsɛ mo trene bro farisifoɔ ne atwerɛfoɔ deɛ no so nti saa monya ɔsoro ahema mu ɛnhyɛne ɛnɛ mepɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔm na wohwɛ baabi a wogyina kwan a wonam soɔ no ɛkwanhiahia no so anaasɛ kwantɛtrɛtɛ no so sɛ ɛkwanhiahia no so a pɛgyoani hwɛ Calvary Yesu ɔda so a ɛmogya no ɛgu ne bɔnyɛfoɔ so sɛ woka kyerɛ no wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw na waba bɛtena w'abrabɔm bebia wobia no ma yɛmmɔ mpaeɛ awurade kronkron yɛhyira wo bebree ɔsɛm a wode ama yɛn ɔme yɛate aseɛ sɛ wodeɛ nkanyɛ wo pɛ sɛ wɔkra bia bɛyera na wohwɛ nsɛ nka nnipa nyinaa bɛsakra ɔma dwene ɔmafa kwan hiahia no soɔ nanso nnipa dodo wɔ wiase neɛ ɔmoka n sɛ kwantɛtrɛtɛ no aso ne ɛpɛ awurade mebɔ mpae sɛ obi biara wate asɛm no wate aseɛ yɛni fi kwantɛtrɛtɛ no so ne ma noadom a wode bɛfa kwanhiahia no so wɔ yesu din mu bibiara wɔbɔ mpae srɛ bɔne fakyɛ awurade hunu mmɔbɔ na bɔne biara a wayɛ deɛ waka kyerɛ wo ne nea wokaeɛ mpo awurade fa ne nyinaa kyɛ no sɛne ɛbɛɛ wobɛtumi ahyɛ ase abɔ abrabɔ foforɔ a ɛkɔ nkwa mu abrabɔ foforɔ a yɛde fa kwanhiahia no soɔ yɛde kɔ daa anigyeɛ ne daa ahotɔ mu mpaeɛ ne sɛ wobɛtena wo nsa deɛ aka wo bibia na wayi no afiri mu wɔ yesu din mu deɛ ɔyare awurade sa ne yadeɛ nea wayɛ mmerɛ awurade hyɛ ne den ne nani da so asa a wokɔ nom adura na wɔde tuo bɔ ne tiri te sɛnea ebinom yeyɛ no awurade yi saa dwen bɔne no firi ne mu wɔ yesu kristo din mu na wohu sɛ sɛ ba sɛ wofa saa kwan no so na wowu a anidasoɔ bie ne ho bio ɛkyɛ mu na ɔkorɔ na ɔduru akyire de ho ɔbɛhu sɛ afanyinam sɛ ɔtena Ghana ha mpo na ɔtumi ɛnya nkwa sen sɛ ɔkɔde gya anomu da mu awurade yɛda wo ase sɛ woatie wɔ yesu dɛ mu na yɛbɔ mpaeɛ

0: enye oyi na oto ne ho dwom asamu ka se so akum na pem na David akum ne mpim du no
1: na David nsam yi sie na komem na osro gat hene akis enim se na osakira ne suban won enim na oboapa ye ne ho bodamfo won nsam na owerewere kuro no apono nta ho na omane ntasio sensane na bodwisem ena akis ka kire ne nkoa se
2: hwe muhunu se woni pe ya bodam na ade nti na mode no abrami abadamfo abome na mode weyi aba se omedi me so abodam semi weyi

0: ade papo ane asunje emra obibi a ode no hunse jumade yi eso sabrei nya mitufo ban bo bebo bibiara abrabom popaye mam ma wa do ho asem nyina no mu akra omdo ho asu nyina bompa ese urade bofo no ebeka om ho bebo om ho ban akwanhia bi ansi omo akoni abam akwanhia bi ansi krofo ba ehunu akwanhia onyamitufo no nani beba obibia so bibia biwa no bompa ye se jumadie yi urade bema ebiema tiama ye bese ebiemu aye ni abeboye a ensi kwan
1: sase pese kristo awa die tumi tumetie no
0: saka ntie me ano mpa ye
1: sai bi embatia ma
0: enya hanko ne wiase ba bibia
1: ye munsu sanso
0: a eye pepa ai bebo jumadie Bopa ye, ane erwade nkasa, bibiara ensi kwain, vye mbete.
1: Afe so, nyumano, fidi adiye
0: jwene. Nyina, mube daho.
1: Bibiara, akaro siyaro.
0: Nyamitu mbe fa adsemno, ako webyo mubia. Sa, ne rade nka sa.
1: Ne rade no beye. Ja sa ro ka tre. O tumi mo no kra
0: fo ani beje jumadie. Da biara abeye ni tumi. Ne sa tre ne da. Sa tre ne wa de da. Jumadie e da biara mu no. Nyakopɔ kra fo. Pompa da bia ani abribia jumadie mu nyina frisa abria awrade tumi no ayde nkwaje eba no awrade tumi a ayde foforo eba no awrade tumi a ayde nsiana mu ba no awrade tumi a ayde ayare seba awrade tumi a
1: ayde esiesie nyama
0: nyame tumi a ayye ade foforo no satun be ye juma Bi wa noy.
1: Sufra rade, katsire rade. Say, yebe wun ni tumi waba evi piyara.
0: Awa mo fya wo TV so, rade tumi no, ebe si yo mo ho. Awa mo fa, kwa ebi ya so, awa muti no, nyanko po tumi no, ebe fa sa kwa no so, ebi omu obi ya, ni tibi omu mu no. Obi biya wo uti no, ewa jume diye mu no. No, ACI, Debbie, Nayakopon, Mukai, Ekao, Yakopon, to me, not Ekao, say, sorry, I read about Pie. Said you, my dear Yarwa, who rubia Yaria Wakumamu, Yaria Wajimu, Yaria Wahumu, Yaria Ewakramu, Yaria Willipedriamu, Yaria Wabusiamu, Yaria Wa Maimuho, Yaria Wasafurumu, Yaria Wa Ajumumuho, Yariwa Bia. Sa jumadie mu obenya yaresa bi warobɔ mpae yakopɔn tumi bɛyɛ adwuma kɛseɛ ayaresa ayaresa ayaresa ayaresa ayaresa yareyɛ bia ohumu yarewa bia ɔkra mu yarewa bia honam mu yarewa bia ɛyɛ awareɛ mu deɛ yarewa bia ne nyinaa ɔbɛsɛe no wɔ dwumadie mu yɛmi ɔ no na yɛmɔ mpae Rade. Sa wadiye tumi juma diye no efri nyako pono ebeba ebe sa yarwa e di wadiye beba ebe ya wadiye e usa juma diye mo obeye
1: mesi obeye mesi obeye mesi obeye mesi obeye kei mu ebeye baku an yewre fida yewre fida nipa abesisan
0: niema abesisan mese niema abesisan eliti ni yabo paye yabo paye chile rade onyami otumi ah oye ni ebroso ne etra ne chen bibiara ye hwia na ebisa sa nyakopo wa ha owa ha mese owa ha no bia otie bia sa jumadie nyakopo otumi no ba bia wo biara o sabe ka wo die e wo yesu dinim sabre ye bo paye ama ye sofo de origisi ke baye ye general superintendent ye ka chire rade ngosra sronko ngosra atumi wom emra ne so bi wa no bo paye chesa na ka chire senior yesu christo free nazareth ero nyaka pare onko kure tumi esra no na ochini eyeye esanse o yakopon eka no ho baby bia ai en oho mu eja kwe no oye eniema ye ne ne de eniema beye adutwam eniema beye adutwam ye mi ano mompa ye nyakopon osra nyakopon osra kase emra ne so biwano bompa ye nyakopon osra kase no osra efri nyakopon no aedin os arisaba arisa ye ni frish so bia mu arisa ye fri atiti nyina mu arisa ye fri nyarwa nyina mu arisa ani oje ye mie ano mpa ye nyakopon osra besro ko ewon so ye mie ano mpa ye ebio so nyakopon tufo no bama asembi ebe free ahoma ja no anu mu ye jisike ko farba ye no sebi obe pa mu aka wa no ebe ye oja ani hama na bubu obesam bibia na side ne onya ko po enu aye obi abra bomu